0: Esron konkron se odi enim kan na watwe nyina.
1: Amen.
0: O se urade Yesu.
1: Amen.
0: Me de me na watwe nyina se wonsa. Adie biara ewo me ho no.
1: Adie biara ewo
0: me de se wonsa.
1: Me de se
0: wonsa. Me ka se wonkyero. Abrantie bi ena ote kokoko ne pran okoye no ne ye Kristo. Obi epuno no na abrantie no ne fie ne eya bonsan. Ano si se Yesu oba ha dia me de me master bedroom e so kesie ho na me de ma wo eno de ho ma Yesu na odi Yesu fro ko master bedroom anche no te kokoko abrante ni si fam e ko bi e ko na satan atani Yesu oba na satan so ti me ba wa eno ko Yesu nchen satan so ba bi no se se wo do bedroom o master bedroom kwa ne mame se wo de wadie nyina mame a enka mi di wadie no se no se ne Yesu me de dan nyina dia ma o adata na satan ko afi obete se obi bokokoko obi ko obokokoko no abrante ne se okoko bie na Yesu ka kene so ontena se na wo so de dan na de ahye ne nsa to okoko he de oba Yesu bie ya afi satan nim ni ne ni hunu Yesu a na pabam okoko ni nyina ne se ode ode ni nyina na de nyina ahye Yesu nsa wo me obiara ohia es ema won fa ne bra otme so
1: amen
0: obiara ohia ebia won kwa hia won oda chi hia won obusue hia won obibie hia won usa urade Yesu
1: urade Yesu
0: enye ma me de to ofre bu Yesu
1: enye ma me de to ofre bu
0: ani de make our tv so
1: de make our tv
0: asa frade e
1: asa frade
0: me de ni na so won sa
1: me nyina sa
0: me de me kra so won sa
1: me kra so
0: won sa me na what you so won sa
1: na what so
0: busu me so won sa me wi ye so won sa
1: me
0: busu ye so won sa
1: me
0: juma so won sa
1: juma so
0: awari ye so won sa
1: awari
0: so won sa so kayo